0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

nakakap tayo ay lumilipad at ako ay iniwan mo pa. Di ba ginawa mo pa akong tanga, tayo ay lumilipad

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: BBFM.
1: And it's just how we do it.
2: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
3: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
2: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.
3: Bakit

Para sinisinapot ang PC ko, ha. Anyway, nag-dry run tayo last week, right? Nung pakisabi na lang, Bobby B, where you can send your messages, especially doon sa mga tao na hindi nyo masabi. So, kami yung bahala sa inyo. Kami yung magsasabi para sa inyo. Anyway, this is Bobby.

0: It's Bobby V. Bobby V on TPP FM.
1: Bringing Filipinos worldwide closer to home.
2: Number one.
1: Tunog Pinoy Power FM.
3: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na hirap ang mga damdamin.
4: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
3: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

natin kung pwede na. Mukhang okay na eh. Here we go! By the way, we're saying hello to... sino to? Mga kasama ni Dead Dead. We're saying hello to Nito. Also, we're saying hello to Radha and Laju. Okay? Nasa Grab daw sila eh. Nasa Grab taxi. Cool! Okay, pakisabi na lang. First message for tonight. Eto. Ako, kailangan ko yata ng ilaw dito. Hindi ko mabasa. O, sabi niya. Sabi niya, pakisabi na lang, Bobby V. Sa DJ na ba... Teka, hindi. Sandali. Ilawan ko ma. Hindi ko mabasa. Eto na. May ilaw na. Labo ng ilong eh. Okay, sabi niya. Pakisabi na lang, Bobby V, sa DJ na lagi kong pinakinggan. Hindi niya ako kilala personally, pero parang kilala niya ako sa paraan ng pag-host niya. Kapag pag-out ako galing trabaho, siya yung unang kasama ko. Talaga? And alam kong baka isa lang ako sa mga marami niyang listeners. Pero sa akin, special siya. Bo. Ayan, sinasabi ko eh. Pag sa radyo, delikado. Boses pa lang nahuhulog na. Lalo na kung patutugtugan ka ng isang malupit na love song. Nako! Di naman siguro ako naputol eh, no? Mukhang stable na yung PC ko. Anyway, I got a song coming from Six Part Invention and OPM just for you.

out dun sa lahat ng mga nakikinig na kinikilig. We're saying hi and reaching out to all our friends from Empress Radio. We're saying hello to Baby Kikai. Hi to Black Shadow. Also, we're saying hi hello to Kirara Gantara. Okay, mukhang stable na nga yung ano, yung PC ko. Mamaya, diretso na natin yung ano, pakisabi na lang, Bobby V, kung may gusto kayo sabihin, sabihin nyo sa akin ang magsasabi sa kanila. Meantime, I get a song coming in from Rosel Nava. This is Love Song Syndrome. First hour of my show, edging closer to the second hour. Bali, tatlong oras tayong magsasam-sam dito sa TPP-FM. Love Song Syndrome.

0: It's Bobby V. Bobby V on TPP FM.
1: Bringing Filipinos worldwide closer to home.
2: Number one.
1: Tunog Pinoy Power FM.
3: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin. Lalo na, hirap ang mga damdamin.
4: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
3: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: sabihin mo.
1: Kung hindi mo kayang sabihin, tutulungan ka namin. Send me your message and then kami magsasabi para sa gusto mong kausapin or sa kinauugulan. Parang pulisa. Okay, so let's move on with more music right here on TPPFM.

nakakabang isugal lahat para sa kanya. Bruno Mars, Risk It All, right here on TPP FM. Pakisabi na lang! Lalapatan natin ng ano, ng angkop na musika to. O ito, sabi niya, pakisabi na lang Bobby V. Sa taong biglang nawala, aba majikero. Dati araw-araw tayo magkausap, good morning, good night, kumustahan. Halos alam natin ang schedule ng isa't isa. Tapos bigla na lang, wala. Hindi naman ako galit. Gusto ko lang malaman, may nagawa ba ako? Minsan talaga mas mahirap yung scene kaysa goodbye. Kaya kayo, huwag kayong mag-ghosting. O kung sino ka man na nang-ghosting ka, yun yung misahe para sa'yo. And I got a song going out to the guy or to the person who sent this message for us.

biglang nawala. Where are you now? Asan ka na? Hoy, kung mayroon pa yung mensahe na gusto ipaabot sa kinauulan o sa taong minamahal niyo na, wow! Sabihin niyo sa amin, kami magsasabi para sa inyo.

nararamdaman. Kulang sa lakas ng loob. Kaya nga nandito kami para tulungan kayo. Sabihin niyo lang kung may gusto kayong sabihin. Or kung meron kayo ipasasabi. Next! Second Hour My Show right here on TPPFM with Bobby V taking care of things for you. Love Song Syndrome, playing all your favorite love songs. And meron tayong mga mensahe na kailangan basahin. Hindi naman lahat seryoso. Pero itong kasunod seryoso to eh. Teka sandali eh. Pakisabi na lang kay Crisal. Crisal, kung nasaan ka man, sumuko ka... Hindi. Sabi niya, pakisabi na lang kay Crisal. Pakisabi na lang na salamat. Salamat sa pagpili sa akin araw-araw. Salamat sa pagtanggap sa akin. Sa pag-unawa, sa pagdamay. Kahit sa mga panahong hindi ako perpekto, nananatili ka. At iyon ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Pakisabi na lang na mahal ko siya. Hindi lang dahil maganda siya, kundi dahil sa kung sino siya. Sa buhay ko, siya ang pahinga ko. Siya ang lakas ko. Siya ang tahanan ko. Kahit gaano kalayo ako sa kanya, siya lang ang uuwian ko. Pakisabi na lang na hindi ako susuko. Anuman ang dumaan, anuman ang pagsubok, kakampi ko siya. Magkasama tayo hanggang sa dulo. At ito ang mensahe ko para kay Crisal, ang aking asawa, ang aking buhay, galing sa puso. Lupit na. Yun ang ano, tunay na pagmamahal. O di ba? Meron nga tayong ano eh, ang group na musika para dyan. Start coming in from Chicago right now. And you're the inspiration. This is Bobby V right here on TPP FM.

0: It's Bobby V. Bobby V. on TPP FM. Bringing Philippines worldwide closer to home.
1: Number one.
0: Tunog Pinoy Power FM.
2: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
3: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
2: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Yan gayahin nyo, may lakas ng loob. May lakas ng loob na magtanong, may nagmamahal na ba sa'yo? Kung meron eh, palitan mo, ako na lang. Welcome to the last and final stretch of my show right here on TVPFM. Tumawag na ba o nag-text yung nagpapangiti sa'yo?
1: Next!
0: Para sa mga na nakikinig, nakinilig, I got a song coming from the Juans right now. And ngiti.

nangingiti eh. Wala ba nagpapangiti sa'yo? Oy, Tekas and Deliver saying hello to Chumsy Love Love, yung mga kaibigan natin dyan sa 89.1 One Heart FM. Also, we're saying hello to Ako Si Vans. Sino ba ba? Kanina pa ako nagre-request noon eh, nung list of names para hindi ako mahirapan magbasa. Buti nila yung mga taga... Teka, sandali ha. Ito. Yung mga taga Manila Wave Radio, we're saying hello to Jovelyn and Irene. Hi to Anne Glory and Ella May Hilario. Also, we're saying hello to Sari and Nancy. Hi to Jenny and Annie. Also, we're saying hello to Jaisal. Meron ba ba? Teka, sandali. Meron pa yata. We're saying hello to DJ L and... pareho din eh. Doon naman si Charlie nagpadala ng ano, list pareho. Then dito tayo. Ay hindi. Meron pa nga pala yung mga taga ano, yung mga taga Beam FM. We're saying hello to Devon. Hi to Dan Humble Moody. Also we're saying hello to Maldita Queen and DJ Kim. Hi to Baby Jean and Jovelyn. Hello to Mamsi AJ and Sari. Daming beses ko nababasa ang pangalan ito ni Sari. Lahat yata ng GC kasala to. Kasari to. Also, we're saying hello to Joyce and Ella. Hi to Trip Art and DJ Nax. Okay, asan si Jaisal? Andiyan din siya, di ba? Dito naman tayo. Sa mga taga 101.1 Mixed Emotions FM, andiyan si DJ Ella. Day off daw niya ngayon. DJ Ella of Australia. Also, we're saying hello to DJ Sweetie Lenski Kai. I think she's from Cavite.

0: station.
1: Okay, meron naman tayong isang mensaheng babasahin dito. Pakisabi na lang, Bobby V, kay Lisa. Lisa, kung nasaan ka man, pakinggan mo to. Alam kong malayo ako ngayon. Ikaw nasa Pinas, ako nandito sa abroad. Hindi ko alam kung may chance ba tayo. Pero every time na nag-uusap tayo sa gabi, gumagaan yung pakiramdam ko. Hindi ko alam kung friendship lang ba ito para sa'yo. Pero sa akin, parang hindi na. Lisa! Baka hindi lang signal lang strong. Baka yung feelings na din. Next! Ayan, nagsabi na siya eh. O, eto naman, song para sa'yo. Baka kaya lang ano, nahihiya siya sabihin directly sa'yo. Kaya pinadaan na lang dito sa amin sa TPPFM. Pakisabi na lang.

no? Why don't you take the risk? Sabihin mo. Malay mo. Ganun din yung nararamdaman niya, di ba? Uy! Maalala ko, may nagkwento sa akin kahapon, yung tungkol dun kay Yeng Constantino at saka ano, yung si, sino ba yun? Si Brian Banks. Okay, dun sa isang concert, eh marami yung kinilig. Yung pala, meron silang dati, nagkataon lang na ito si Ryan Banks, hindi niya nasabi na may nararamdaman pala siya dun sa ano, kay Yeng Constantino. Yeah. Eh, yung sinasabi ko sa inyo, kung may nararamdaman kayo, ipagtapat nyo. At saka ito yung kinanta niya ni Yeng eh. Wala ako ng version ng kay Yeng, kaya itong original version na lang ipiplay natin. Song coming in from Top sa Zara right now. Sabihin mo na at TPP FM. Love

0: Kaya kailangan sabihin nyo na. Kasi pag hindi nyo nasabi, malay mo, eh, the feeling is mutual. Pareho kayo ng nararamdaman. Pareho lang kayong in denial. O diba? Malay mo, na talaga nagmamahalan na kayo, nag-iiwasan lang kayo kasi baka masira yung pagkakaibigan. Uy! Subukan nyo nga kasi, wala namang mawawala eh. Baka may mag-comment it, meron yung friendship. Hindi nga eh, maganda nga yun eh. Friends and lovers. Wow! Love it!
1: It's Bobby V. Bobby V on TPP-FM. Bringing Filipinos worldwide closer to home. Number one. Tunog Pinoy Power FM.
2: TPP-FM. Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin. Lalo na't hirap ang mga damdamin.
3: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
2: Simple words. Ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: meron na naman tayo isang mensahe dito. Para daw ito kay Mr. DJ, you know who you are. Asa na yun?
1: ito.
0: Sabi niya, pwede mo ba ako kausapin? Tagal na ng utang mo, hindi ka na nagbabayad. Sinisin mo lang mga messages ko. Niligaw-ligawan mo pa ako, hindi ka man lang nagbabaramdam. Lapit na lang Pasko. Hindi ka pa nagbabayad. Magparamdam ka naman. Hoy, Mr. DJ, you know who you are daw. Magparamdam ka naman. Magbabayad ka ba o hindi? Ito para sa iyo.

song originally done by Jose Marichan. Now it's Ben and Ben with Beautiful Girl. Okay. Oh, ito, final message natin. Actually, meron pang iba eh. Hindi ko nalang mababasa. Baka next time, babasahin natin. Ika-copy and paste ko na lang. Tapos ilalagay ko sa Word document para hindi mahirap basahin. Ito, sabi niya. Sir Bob, pakisabi. Kay Mr. DJ. Puro DJ ah. Hindi ba? Sa bagay, puro mga taga-online radio naman yung mga nakikinig dito eh. Halos lahat, no? Ewan ko. Kasi marami din tayo mga silent listeners eh. Teka, sandali. Dito muna tayo sa message. Sir Bob, pakisabi kay Mr. DJ. Hindi ko alam kung napapansin niya. Pero lagi kong inaabangan yung show niya at pagpaprograma niya. Kapag hindi siya nag-onboard, hinahanap ko. Kapag may kausap siya or may binabati siyang ibang mga babae, nagseselos ako. Pero hindi ko kayang umamin. Baka alam mo na, pero sana wag mo akong piliting magsabi. Sabihin mo na kasi, wag ka nang magpatumpik-tumpik. Kung may nararamdaman nga, sabihin mo, malay mo. May in love din siya sa'yo. Nas, magka-jowa ka ng DJ. Nasubukan niyo na ba?

Naku, may nag-comment agad dito. Sabi, Sir Bob, baka si Falcon yan. Kasi marami siyang fans. Sabi naman ni Falcon, Hoy! Bat ako! May nag-agree naman isa. Sabi naman, Ayan, ano? Hi! Ano request mo? Ano yan? Jabonga, jabonga. Meron palang adlib si Sharon doon sa song na yun. Teka, sandali. Ano sabi? May nag-comment dito. Sabi, pwede rin na baka si Falcon lamiyon daw. Buti hindi ako napagdudahan. Oy, teka, sandali. Papasalamat tayo sa lahat ng mga nag-participate at nagpadala ng kanilang mensahe. Ayan. Labas mga heart traps ng online radio. Falcon, hindi ka naman siguro yung sinasabi kanina doon sa message na ano, na nangutang. Yung niligaw-ligaw mo yung inutangan. Pari panghulog sa motor. Ay, may nagkwento lang sa akin yung mga chismoso sa online radio. Teka, sandali. Papasalamat muna ako. Maraming salamat po. Thanks a lot for joining me for the past 3 hours dito sa TPPFM. And huwag niyong kalimutan yung replay ng show na ito tomorrow morning at 11 o'clock all the way to 2 o'clock in the afternoon. This has been Bobby V saying adios! Bye-bye! Sampai!

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.